Wa mata pule. Io e ki o mau fai fa feta i mo fa malo. He koko e tolonga ta e gata o alo fa. E kha be ai fa le le o fai. Ki fai fe kau sea. Ka mai fai fe kau pule va henga. Ka mai kau fai fe kau koto koto a pe. O e vahe fonua tonga a te aroa. Kau se tuata. Ai o se tuata lahi ka uma a. Ai ngai poti si asi. O mau fafetai. He kua ngola pe. Ai na panga panga maari e mea kotoa. E ke o mau tu watu. O a watu e mau lotu ke ngai loto fare. He ngai poti si asi. Ke a uat mua. Ae leo e taulama fa kosperi. Pe o maukore o tua. Ko hia ko e kaunga au e polo kalamani. Sini babai tohi ka maa fereti. Pe e foke ato kasi ka maa ene fa e a taina tau tak taki. I he ngā au e o e polo kalamani ke a watu ke ngai loto fare. E si kautoka vai vai. A fare mahaki ka ma a pōpula, si kau whainga tā ia kotoa pē. E kege a watu ai lotuni. Tuk pē mua tua, ke wha uha mai a tā puaki pē mua maf mafu e afu nā. Ke whetai aki, ko hi koe, mau whetau laki he o pē. Pau mau kore o tua ke hifo mai a lao maari e maani o ni o tataki a polo kahala mani. Ke wholo fola pē mua hiva. Pea moe ngā au e kua whai. Me tau lama e whaka kōsperi. Ko mau kore katoa e ngai meani a ka laisi ko alo. Kā ko mau whaka mo ui. Amen. Tau whawhetā e kotoa pē. He tau tu uta mo ui ki he. He whiafto opule lulu ka ko ia whiafaka osia e mahina ko sune. Pea ko tau kaka. Pea teo ke tau hifo he tau koeni. Ka ok tau whawhetā i mo wha mālo ke tolu tahai o tua. I ene tau lama. Pea tau tuu ta toka one. Ai polo kalamani ke he fia fit. O ata whātapu. Ke a ei ki whatawhehi. Si one ika mawhana mono whare ka uma a. So se whaare matea waha i moho eiki. Whakatap foki. Kia whare a whao atalanga. Ka maa maf malanga moha matapuri. Whakatapu atu ke he. Palestini ka maa no toko ni pu e whaifekau sea. Pe foki e whaifekau toko ni e wahe ngā mui kau whaifekau kotoa pe. Kau se tuata unau whafofunga i ki tau tolu. Ke konferenisi a tau te au o puha whakawai tonga. Whatapu at foki ki he tare ki tā ka mai pure ako o koristo tapu. Poi kau whafofonga ko toa pē ka mai kau hiva loto whare ia mo kau whafofonga ko nau pafofonga e anusi la Aotearoa ke konferenisi o tau te au mauinga. Whatap foki ki he whaifikau pule o vahenga. Whaifikau vaikoloa kirikiti. Kau mai kau whaifikau kotoa pē. I vahifonua kau mai vahenga ngāwe. E ngose tuata lahi. Mafua lolohea kau maa temsi taufa mo kau se tuata. Au atfo ke whakatapu ke ngahe loto whare kotoa pē mō whanongo mai he fia fini. Whakatapu foki ke kautore ke reka pē mō e ngahe siasi kotoa pē ka e tāmua ke whakakoloa ki tau tolu i he fia fini e polo kalama o e tau lama e whakakosperi. O to oia me he te autou noa ngā sāmi.
Ko sa me ko eni.

fatuto umanga I ngāue pehe pia ku une tauhi ai merino tauhi ai whemaino aki pia whakafeitu o ku iai ai nau kaunga pe moe nau tuataha he tau e nima pau ke ale piko pōkotoa pe o whaeripo tiki loma mo whafo o e ngā I whekau aki ko ia o winga e tala noa ko he ko tuku me tau mua ha tohe kui peko encyclical ai ko taha ni ngā hi tohe whaino hino pe SSC pe a uteki ke wha tala noa ki ai ka e ki vete ki atu pe mo hango lau pe ke kakina toro uteki nau whanongo ki ai o kui ko e Magnifica Humanitas e taim da tau whai hono hake ki I a Magnificent Human pego no li liu to tonu ia na tuku mai a ta anima o me wa fe ua o no ko e uhinga I he koe koe ne whakafe paki ka ko e ne o mi bema ngai whahino hino e uki ai a iwi mo mawhai ia o e ngahi a honi o kui peko e artificial intelligence pe ko ngahi ilo mo ngahi poto ia ko ia ia o ku tau ke ke he ko ki tau tolu e tau wakai ko hangi ko ke whau koe o e tangata tatu whido e se nesi wahe ua nane whau whau tangata I hona I misi pia oki ai mwenga I whainohino hangi koe o tua koe tangata whau I misi o tua pia whau I he off pia pia tupule kina I he off ka koe ngahi ilo mo ngahi tau kei koe ni ai tangata ku ne whakatupua e ia whahinga poto mo whahinga mawhai o ku I kai ke toi halaloto api holo ai a ofaia mo whakakau kaule re whinga me goena tau lau whakatonga me ai whakakau kaule re ka ko lava ni a fa'u e ngahi robots ko e o nau lava pina tolu fai ngā aue o nau lue lue haolo nau ko aue ni ki he taolunga ko sio tika apita mo nau taolunga ko fa'u ngā eni ki nau tolia a ki he sevesi ko he fale kai pe aue ko ngahi me whanki monu manu ya nga whanki kuri tako ko robots ata ape ia ka oku tuku mai ai he tuitapu ai ne tohi koe ni koe Magnifica Humanitas Magnificent here Humanity ai na whaua ki tau tolu he I misi o tuako uhi he lava ke hana e ilo mui poto ia koe ni o to o ai ofa a to o ai ngahi mahu inga ia koe I he mo ui pea nehanga lewa e ia o mai e ngahi mawhai a e lawa ke ne toi whaauha pe ia a ki tau tolu ko hui he kwaike I ai ai ofa kwaike ai e whakau kaule rei o I kwaike I ai e mahu I ngā o kebe o lau lau pe mea koe ni mo whakakau kau hango tau tolu tonga o tau pole pole aki ae wha e kawe I kou la o ku kawai e tau whekau aki o kawai e tau tau hi wā koe koe ngai mea koe ku mahu inga a tangata I anga o e tau nofo pe koe tohi mo whahino hino e koe ni tupe koe ku ko kwanga pe aku o tuku atu toki a pāte rea mo ki nau tolu e kau whai ako ke nau toki o mai a hono whakai ki ka kuku o atu peke mo mea I peke ai o kia I tokanga ku iku ngahi a honi e lava ke to o mai a e ilo ia koe ni mo e poto ia koe ni ta te whitanga e atakai ku nau

Gorin do na mata wu vale ni mate na evana na irritable bowel syndrome. And evan rugara ramba. Mera ninda o etkuni ni sabo kamendo kani kwa yanga na nanda wawa sa rera iba kami sabavi na dunruma ibe kendo kwa ni sabo kayo wada sa sal oda saranga kwa na matangal kaka na mbeka sa na matangal ito ni mbula sa sa na muna eso lima ina nanda e mateni kawa eron kendo na nomu matabubal sa tobi kwa odi me lenga mbeka kwa me wakailino na mbula na mateongo na Crohn's disease e na raun in do na luvena sendo talena matubu wale na tombo talanga vei kwa sana kunivua na manu somi ndiongo ni Crohn's disease iyo wale mungana nanda wawa e kune kina ndo ngana tikini wawa aro ni kune kino kwa sing tikuni nga meno ntando bimbudo ero ni sema mayo na ketenda ina ya mingole ani kina ntando bimbudo ndo ngana tikini nanda wawa ngole ero ni kune kina na mationgo na Crohn's disease wakala kaleka kwa wakanga ni sa warurumba se wandanra na nanda ngada ngada kini mbalmbal ke wakiniti ngani waka wasoma na matangil kakana singi venga ni timbeka se na wakureti ngana wandanra na tatangi ni nanda awawa en wakalangati ngana ito ni nanda mbula ya kwa ngana san tiko na kena waka rita ke vidam na kebe wase yaani nisa kune nga veikenda na Crohn's disease ke kaina kitu nyoko ya mate senga na kena iwali ni mo sata sing ro ni mai yui kautani weekend sing na kena kiwa sing tuna kena iwali mena mai kautani kena kesa kuni weekend na Crohn's disease sananga kena ipoka rombe nga menda na mai wasanga so na sala so tukina rekena bak madal bak ni wai bak nasi paternando ni kanu na nutritionist roninda na mai bak mol mol lung taka tiko kina na kena ndo vure mai so no na do kadam bote sar mai na bakra takel kile ni mateongo ye kono matungeli kadam bote bak ngor na to blem na mai i tambo na kato kayani na to blem na bambera kota na kena ndo kadam bote mai baungor na mate tiongo na Crohn's. Eh, singa nakena iwali, etiku ni singa talangani ndo sele mbeka, singa ni iwali rao kwa na wei sele, satu na sale so. O, kini wanungu mubarita kamda ngayi, kio ni ngoleni na mwono livu-livu, klanda sa kena ndo kena sartu na ngonungu, sa ngonungu na ngone ni mwono livu-livu, computer kena internet sa warumbiti kenda tu, sa ngoleni kina kio tambakaini na YouTube kwa na matangali program ni ndo wakitangi Vatangi se na vitala no eso na YouTube na rani tabangani na Crohn's disease bunga sara na itugutuku ni tikumbulumbula so ira masa mbula mai na mateongo ndo wase tikumai na ve matangalin e ve baka vina kataki sana ve baka tora dakta ini mbula arato bulani non rasasanga na waka kuayango mera baka ndita katalo na yungonra na ndawit na ndaw zivi tu baka mbalawu se na ndaw taumbali baka wasma waka kina na ve sao ni matangali kakana ersa waka ni ira tiko kina yo kena wali ani non rato mwona liwa na tamataka waka nimbula ya New Zealand ona erto sanga nindo na tambana itik nga na tambana irritable bowel syndrome yurto batik rito erto nange bangole kende yan kina non rito songo songo ya New Zealand waya na Crohn's and irritable bowel syndrome etiko na non rito mwana live live meno wasero ya nyongo nisilibu toko na rito nga una na even rito na Crohn's and colitis.org.nz wana rito mwana live live ni toro matua toka wala isa rito ka kambi toko na nomini fridge www.crohnsandcolitis.org.nz tiko saratalingana norto namba ni talibu ni senga ni saumi saiva walu nanrao rua vitu lima wa rua tolu kena bola imbeka ena bola iwaka ungo saiva walu nanrao ask IBD poko walangi ungore poko biti saiva walu nanrao tarongi IBD yani nangai bola iwaka mateni fika ena bola imaina saiva walu nanrao rua vitu lima wa rua tolu ni taka ni nangole ani kina kitiko nungu ni waka tataro ni rao ni bita ni waka iwa alberto na nartu mwana liwa liwa info info at crohnsandcolitis.org.nz domaka jisemberni tumbo kinta ungono nungu mamesa osero yani na namba ni talibu ni sanga ni soimi

worry. Can not to song song on Crohn's and Colitis .org.nz. Not to Tambana, Artunga Rabara Ramba, or na to Virgona Irritable Bowel Syndrome. Over will can you be the Quato na Matangali Mateso and Bau Quato in Irritable Bowel Syndrome, Ulcerative Colitis, na Crohn's, Etico Talingan, no, some Matangali Matigurna TB, Eva Camerondo. Na TB ni nando wawa, TB ni ngada ngada. Mbauta li tinga kin, bala tena nona tuwe baka takil kila, vya tu tu wata koto. Ndo kai na kingwana na kena ndo me dikebina nando wawa. And rauni rau ndo diagnose taki wato, se rau ndo srona ndo baka dhalai. Ndo dhala na nona tu diagnose, rona tu ndo kama ni tobi kenda na Crohn's. Ndo ndo numbeka me tobi kenda na na TB ni nanda wawa isano ngona endo tukuni mai ni tobi kenda na TB ni wawa ya na kena kandina ni tobi kenda tikumbeka na Crohn's syndrome kongana ya ngandre bikina baka buni wai melo rei baka matela la isar ni sana dike baka matela ya nagai tumbo kisiwa debiro na mati ongore tikundina ya no mu wawa isano ngai soli vati kena kena wai ni mate na Crohn's disease na kenai while na waini mate nga sekundi tika nungonungo kapaka nga takito ndwati kwa ando naso na matangali steroids ya o matengwa koko TB ya rao ni tau batarangana nanda ngada ngada mebuka ni samatati tiko mai baka raramba na TB ya sagi ni tau bangana nanda yati vuso ya rao ni tau bana nomi tau kukulemu ya rao ni tau bana nanda mona ya rao ni tau batarangana nanda wawa ya kesa kunyongwa enda usoli weekend so na matengali antibiotics sarkilati ngana bunu wai kena nasi na kena baka madhalo baka matelai ya nanda itabi nga o kenda na leo ni bunu ndang wala ya ni buka totol ndo kaku ni buka ya rara takutus ndo ndo loku ya rana nanda ndo taleba ya ni nanda wali ni wai na wali ni mbul kei nando venga rabi na tamadagadaga ni mbula ya sandono abina mbeka me ubaritaka ni na ibaka takila kila ebitha kando ndonu menda ndo kinda sara kama ndo mwala sara mbaka ya ni kibe ibu ni wai ya ndo maka matai ndo usono ngone ndo ndo mra na nonda bunu ni baka lelai eh na ni busota tambu sakayani ndo sarone dando walelai nra rectal bleeding kene balambale na nonda na matani nonda bunu ni baka lelai ndo esa tobi nratiko esa ndo nratiko mai ando baka buna kina ndange balelai ndaro ni reida tiko ni kakamita kumekirna so anakitikini nra dua tala kena warita kiongo ni ndo tumbu na nanda katakata se fiva hindi na ni lebu sara na bima tangali mati ndo tumbu vikoe na ndo tumbu ni nanda katakata iyo ngori ndo na warita kio sase mata wata toka na nra ni nanda walilai kena nanda ndo tumbu ni nanda katakata apakami ndo warita kitala nga ni ndo lutu na yango iya singi lutu nga na yango kori saru ndo burita nga mai ni ndo sase nga suti ndo vya kana wakalibu sase nga suti tu ni ndo nganrema na kakana na yungu anda rau sema tiku haya ndo yato tala nga ni soe rando loma loma dha loma loma dha soe rando lua sara yorto ngwari yorto ndo barita kiwa ta tiko sema sema tira to tiko maya ngwari na tiko tali nga kiwa kain daro sapa kana kenda roka kenda ituba kisa mewa kama yo irana nwa kanda may afiri karsa kana tuba kada sir nongoni lalai sara kana tuba kada rira itu na kenra itumbu tumbu nira tumbu baka botu se malnutrition ya sana ngawin ndo barita kitoka kisa na itura nonda nara barita kire ni salulu tu sara tiko na iwili wili ni nonda vitamin na vitamins kaha na doko mai na mwata na nrao nrao nda kanietiko sana ngon kune talinga ama ina matangali mbulu makao na leo ni manu manu enda na kania na vitamins ando lutu na parite kitiko ya ni rosema tiko kwa yungori ke malnutrition sana kano wakatha na leo parite kitiko mai ungori nindua na mate na Crohn's rao ni kune tiko na yungo do lao ya da talinga bikenda na dandanga na wawale ni yango enda sa kukunga na nanda do vya themu na lethargy do tala na ka do tukuni na nanda sui ya waka ndo singi malai ya waka misa lutu tala tinga na ibata ngendinga nini nanda sui do kuni kina na mati kilelevo ya osteoporosis kisa

before ke fasi koni ma tumo tol ko to pe ho ko sia ho nga hi a ho fa ile i i he wi ke ko sika ma fo ke weekend ta ka fa ta ba mo hi wa ko ni a win se lu

Fanong ge masani e poto purelungo do abe me fitu ge hafe hiwa. Ye popo fagot mo fakalao, fare I fakaako mo no idelei. Tonga idea hiwa faiwa ba mea na fatonga ba mena hiwa mo kekepe. Ko FM kahanoa fabo in yono ye o kalani pe fanong atonu mi maman lahi e planetaudio.org.nz. Yai halau be fakaukau rotonga por kalama. Tamai ge noa hiwa wartahanima wartahano noa.